0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Hey, arija o malu gile wago be la burha muses, tida liburu to lanina le luru du bungi. Le ginye wago be ha burha profeta. Jesus le lira o José le Nazaretna.
2: Aba la niye gunata na eli.
3: Ani hen funagi Nazareth na buiti.
2: Aba la niye gun Felipe lu.
1: Higabu bariha.
2: Dale la niye Jesus la yara fagunata na eli. Aba la niye gun.
4: Ani ten aban la duga wagun Israel le tima timat. Uati yegu au lida.
2: Aba la niye gunata na eli lu.
5: Ida liyangi ya basubu diruni.
2: Aba la niye gun Jesus lu.
4: Arija no muti bulubare ngen logu warun Felipe bon. Dan le tabu ginyati bulan tidi bu igu.
2: Aba ti la niye gun nata na eli lu.
5: Maestru, buku ya lirau boi bungi. Buku ya harue itaba Israelina.
2: Aba la niye gun Jesus lu.
4: Pafinu bai nun la dugari gun nariye gun bon. Luago arija nani bu tabu ngen tidi bu igu. Barijo bati kate wele muti mati luele.
2: Arija gati gie Jesus.
4: Ni naran hao. Lago harihu bila cielo darago, anyaha melani bungi angelego amude hea luma arari hanaugi aule lira uuguri.
6: San Juan, capítulo 3.
2: Nyeye aba uuguri lida geti hadamu ni fariseugu, aba hada ge habu tiguhurio, giriti Nicodemo. Aba lidi Nicodemo ayanu haluma Jesusu, guunyo aba lanie gulu.
5: Maestru, subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon. Ladiga uwa tini yaba, luganyara la larufu duni lubafu la useini, kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma.
2: Aba lariye ngu Jesus ulu.
4: Ninari ubao, lagule la magra huwa yati, sinyati lebelu runlidon laruwe habungi yo.
2: Aba lariye ngu Nicodemo ulu.
5: Ida lubagi lagu na honwa ya, aba wugiri weyali, Gayara tifunagi elebelu nu ya turage irugun luguchu, lu ya tagura hani?
2: Aba lariye gu Jesus lu.
4: Ninari ubao, la ulela magura houti lidagi eduna luma lidagi esifiri sando, sinyati lebelu nu lidon laru in habungi. Le agura hoube hadagi agubri gu hagurigi abanya, itra linye ligaburi keisi hagaburi gurigi. Le agura hoube lidagi esifiri sando, itra linye ligaburi keisi ligaburi sifiri sando. Maweri data lubeti banigi lagu naringu mu lagu luti laya hagra honi wa sungurigi. Itara ke lafuno garaba li lenyegi lumuti la busera, agamba bai la muri, ani ibidi ya tibu halia gen la liabi, ni halion la lidi, itara hanyagi ya sunha agra hoba nya lida ga sifiri sando.
2: Aba yati, larinya gu Nicodemo lu.
5: Ida lubasa kata ile.
2: Aba larinya gu Jesus lu.
4: Aba omi bu maestro Israel na buguya, ibidi ya tikata ile bon. Ninaru bau, laule la wa subu dirube, liga la wa dimure habe, gefema gia luagu le ariha wa malibe. Huwia fariseo go, mafinya tun luagu le warinya gubei hon, ahi mafinya hube nu, dan le na dimure ya hon luagu burikate le lani na ubau, ite lubagi hafinya no luagu le lani na sielo. Uwagi liniaba amude riti sielo, lari giniaba larari no nyenge luga yara la gefen la luagu, nwaiti gia aule lira uuguri. Itera keme halinyuru no Moises iti yawa hewe luagu webe lida afulaso magaira wati Lunga salboro bala sunha arihiti ya tuwagu Itera linyagia ninyuruwa bala luagu guruwa Lunson lale afinyuru iti nuwagu Meferi duru hamamuga Kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumu chaditi
2: Aba la sigiru Jesus wariyaga
4: Laduka wairi ti hisi ya gurigi haubuwa gubanya lubungiyo Dari lun louna hani lirau le aba riguti Lun longwe luago hafigon, lun son la hafinyo rutin luago, meferi dun hamamuga, kabagari rigu hamamuga, aba ibagari le magumu chaditi. Mauna ha lumuti bungi li rau ubo wagun lulichi gun hadunru gurigi, launa hani lun ha salbaru ha ubo wagun banya luago. Le hafinyo ti luago, masiya di runwati, ahi le mafinyo ti, siyadi wali laduga mafinyo la luago li rau bungi le aba rigoti. Ha mafinyo banya, siyadi wanya, Laduga dambuga le liyabi bai laruko nga ubou agon lo naruko gadagudun la ubou. Hime iti mahamuti lila na ubou, luburi ga sugu lau laruko nga. Laduga kati la uripati hatagu bai. Son hadugu banya kati uripati.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Wasandira kungongwa shaurunyu ligibu gebuingi. Ahon hamuga ishiga wanigi duru wawago logu somkate. Wari timati buingi siguta wanigi lugundu subudi la sunkate ilu. Ahon madari rung wanigi duru wawago niduhe ino gayarabe wajabi ligibu gebuingi lau vemenigi luago. Logu lichukbe la sunle wamuri habo iluma won lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi. Ani adiga wamale le awe lagunda. Luguma dimbu ingiu, luwafinye no logo Jesu Kristu le liru. Luginye, insiego wama wamagwa kaisi meha larinya kuni Jesus uon. Hagufu liribali lao luguma dimbu ingiu, agana watinya lida mbu ingiu, agana waligia mbu ingiu hada. Subuti wamuti logo, agana wala wadan logo sifri sandu le rula liboe uon.
2: 1 Juan, capítulo 4.
1: Niduhe inu, Hinsieti nganu, mafinyera huma haunsun ha arinya kubanya logo buingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihini ahi sifri sandu luboi adambai o mama lanligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu jeti. Lau igaburi le gayarati asubu diruni le gama bali sifri sandu. Sunle arinya kuti logo kaila grigia le tima tima tilebi kristu ubo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti logo iye ni la. Logo miyabu ila kristu ubo wagun kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni kristu lije sifiri le lida ambu igrigia liji. Agamba atin logo liyabu ibala sifiri liji. Ani anii hali ubo wagun. Nirahunyu lani kubungi uhuguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu gabafu timati sifiri sandu le hida bwe, sugu lao lani mafia sifiri le hada bwe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kate ile harufu da habwe. Lige lebu bwe, agambu ni haa aginye lani gubunye ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habu bwe lu buingio, agamba lumutiwa. Le mama bwe lani gubungio, mahati lagambu ni, italalinya lubaiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsiete inu, lumuti hinsiegwa wama wamagwa, lugundu lumage buingi ulebi isi habuni. Sunle hinsi habubi lire buingi. Ani subudi tiginye buingi ulu. Le misi habuti ibidi yagili buingi ulu. Lugundu isi yani buingi. Arufuta lumuti buingi visi nye lun lau launa hani lira ule abara guti ubo wagun gabagari wa maa mga lidagi. Ani haa isi ya nibai. Mama luagu wagia la hinsi habubai lubu ingyo. Luagu ligia la hinsi habubai ngon. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lun lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubai lubu ingyo itara. Lun tiginye hinsi ego wama wama wu. Uwa gili ni aba arihiti buingi. Lausun lira, ahwa hinsi ego wama wa anihi buingi wada. Ani itara linya warufudini visi habu sun sui na gubai lun buingi. Ani haa lebu begayara la wachouru ni logo lida nya diwa la aba luma buingi. Ani lida nyila ginye aba wama. Logo rula li la ni sifri sadu wong. Wagia kwa narugu ariha wa maa lilire buingiu. Arinya ka wamoi luago lunla la salbaru nuwa launa hi buingiu bo wagun. Furume kwa rugu le afinye rubo luago lire la buingiu Jesusu la bagari dunya lida buingiu. Ani la bagari dunya ginye buingiu lida. Itara linya wayabui asubu dire luma afinye ra logo insinye wa maa lun buingiu. Isi ya ni buingiu. Ani le abagari dunya lida isi ya ni labagari dunya lida buingiu. Ani labagari dunya ginye buingiu lida. Italalinya wayabu ilu hinsi nye la buingiu uon le gumuti. Aba me manufu de dunwa maa lida me lueyeru aguseruni. Ladiga wabagari dunya la ya ubo wogu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwa te anufu de. Bugalumuti.

0: abalarea go Jesus hon lani discipulu go.
1: Nyuru go tohomanya dimi dimi sa.
0: Abaha dugni itara, abaha nyuru sungubay. Abatila nugunu Jesus sengu fein tukuya, luha burugu, hamabiyan udiru. Abalarihi sielu, abalatengiru ni bongiu, larige laguba chagu no fein, luma ui, abalichugu ni hon lani disiplu gu, luha farin ha hada grige. Houtinye sungubay kimule, dalehabu da habaru igira gutun, buingida tinha dusu faninye tau. Logaba veju, dale lafuridin alboy Jesusu, labugua, nyenu lani disiplu gu, Disere lui, abalarinha guhon.
1: E da linha saharita gongorugia nuau, katana sa segon hagia.
0: Abaharinha gulun.
2: Anha hengarinha gutinha luago huan lale abadisei habai buguye. Hibiri arinhaga Elias. Anha henginha arinha gutinha luago abala hadage binadu profeta gu asaruti lidage oweni buguye.
0: Abati larinha guhon.
1: Age huguye, katana gia lida harita gon.
0: Larinha gafeduru lun.
3: Cristo, lelon habi bungiu lun la salva runia girigia buguia.
0: Abalarinha gu Jesus hon, lau erego, lumarinha gu hamani kate leni kaun, abalarinha gu hon.
1: Na sofri ruba sarago, au leu guri garo urgote. Hanugu ben no uguri ya weri gu telita hafinha hurio, haputi gu fadrigo, amaru tatinha liluru do Moisés kaini kata, na farua bohilago bay, aba menasaron lidang oweni luago luru awejo.
0: Larigye, abalarinha guhon sungubay.
1: Lebusente la falarunina, bulie le kate nye la, barule luguruwa, falalana. Radega lebusen rute le sefru ni libagari, le feridirubay. Ahin le feridiruti libagari nweigye, le sefrubay. Kagye hu la lungu riga laganyro ni sungubaw, ahin e feridira, o laguni chagun la lunguwa. Le anigga ti busiga no nuago, luman luago nereron, au le uguri garuwergati. Nibusi garibadina ginya lao dame le niyabi kei uruwe lao luweri gu nuguchi hama angheli gu hasandu banyi. Ninarun hao, lua wanyahin la hata ge hayabo nyo kwento, mawe banya marihin ga hamai laruwe ha bongiyo.
0: Kibri vidu veyu larigin, larinya gu ni Jesusu kata ile, aba lamuda iru luago aba vubu afuri idalu bongiyo. Baru lumuti Federu, Santiago, luma Juan, lumogo. Dan le aniha lubay Jesusu afuri ida, aba lamu ye dagu ligibu, aba taharu du ladauragu, aba tamiridu. Aba ti hasali ragu Moisesi, lumo Eliasi, ayanu haluma, geyegu linya aba larungu nga weri tihau, hayanu haya lubugri oveni le lubay la sufriru ni Jesusu Jerusalem. Lausun luweni li dabu lagu Federu, hama libirigu, marumu gutinya, ariha hamuti luweni gu Jesusu, hama biyan wuginia ha lumabayin. Dale adise deinanya, bian uguri hagia loi Jesusu, abalarinha go Federu lun.
3: Maestro, lida dan avahala ya, adiga oma urwa di basenja, ababu, abalu Moisesi, tumabalu Elias.
0: Gamalumu, ibidi eti mehalu Federu, kalalarinha go boy, sunti anihala adimureha, abaliabi aba duwiri, oburo guanya, abahanufu de dagun, ladiga hadari ragu hongwa, luragirgu duwiri ligi. Abatiha gambu aba umalali, arinya guti lida age dweri ligia.
4: Ariha nireu, lehisi ebainu, agamba humei le lubeite.
0: Larige la dimureha umalali ligia, abaharihin disipulugu luagu labu goriga lila Jesusu, abaheredaru maninyu, marinya gu hamuti kate le harihiboy, luni aba lida dan ligi. Laruga, dan le hagiri buduboy, Luegen wubu, saraguhanya grigia nyendu tiyan lubarun Jesusu, aba laguar ha aba vuguri hada agien lau umalali hereti lariyaga.
5: Maestro, flesa hi abubano, ariha bay nireu le ligia erguinyen bay, ani aba sifiri uriba ti luago, dale lari guduni, aba laguar aguaguduni, aba loeha, afri ha ligia hakuto liyum luginya, anyawari halumuti animaha ti ligiruni. Ayumuro guadi na hon bani disipulu gu, luhasagaru disifri uribati le luay siahamuti.
0: Aba louna bu Jesusu lariyaga.
1: Uguya gurigia mafiyere ditinya ani uribati. Atri bay sa dan nenederu huma luba gayara la hafiyero nuago. Ida me laguma cha mafiyani le hida bay. Baru bay bero yahon.
0: Danye bele lidi irahi ligia lun, aba lahu churu ni sifri uribati mungorugun. Aba lowe ha gudini, aba ladenha Jesusu lu sifiri uribati ligia, aba larek da guaga duni irahe aba le deregeruni luluguchi aba ta weri duhani gi sungu bai lauluweni gu bungi sunganya hala lautuweni hanigi laulela degu bai hesusu aba lani gu hon lani disciplu gu
1: agamba humai katele boidu na deregeru aba aule uguri garo wargate aha burgu nagani
0: uoti gum faranda hamani disciplu gu le lani gu bai La dega darunyo linha hasamina lukate le ani hanufu detinha luharinha gulun lulafuna guagadani le larinha gubaihon. Aba hagumeseru disipulu gu asigene hamagua luagu kala wairi gutima bai hada ke ila subu diruni Jesusu hasamina abala nugu aba irahu lubadun aba larinha guhon.
1: Le resibiruti aba irahu keisi irahu le lida niri resibi lumutina. Le resibi rutina, resibi lumutigin e launa habalina. Le lubaiti unu bugutima bai hida, digi awiri gutima bai.
0: Abati larinha gu huan lu Jesusu.
6: Maestro, arihati wa aba wuguri asaga hati sifiri uribatinya lida biri. Aba waveri diruni la diga mama la aba wadagi.
0: Larinha ga Jesusu lu.
1: Meveri dira humai, la diga le mama bai wagani wamagi anyain.
0: Dan le layara fa dubai, dan lu la negani wa Jesus u sielu, aba larig du anigi, lu la digani luwa Yesu Jerusalem, aba louna ha louna agle luba, aba houdi lidon aba lirere fulasu lani Samaria, lu ha lonha muna luba. Mahatien Samaria na heresi biruni, la diga harihi lagu leibuga la Jerusalem. Dan le harihi bali Santiago luma Juan, lagu maha hama Samaria na heresi biruni, aba harinya gun lun.
6: Wabureme, buseti busan lungwa muria han lung larayun watu gemeti sielu gien lung lagumuchu hau kei meha la digni profeta Eliasi?
0: Abati, la digira gu Jesusu hawagun, aba la den ha hon.
1: Mama niyabia aule wuguri garu wargote aguni chagwe ha bagari garigia. Niyabia asal baranya.
0: Aba houdi lidon amu liraru fulasu. Sun ebu geina hama, aba larinya gu aba wuguri lu Jesusu.
3: Nabureme. Busenti na nafala runibu, le njihi lumuti bidi.
0: Larienga Jesusu lun.
1: Dariti nga kasiga muhuyo lun hagana unyin. Gadi buhagia dunuru. Ainti aule uguri garo wargati, uwati ni halia bala na bala chagudai nichegu.
0: Larienga ya Jesusu lun, aba.
1: Falabana.
0: Larienga lun.
7: Nabureme, igira ba lun nabu nini nugushi. Larigeme aba me nafala runibu.
0: Aba lariengu Jesusu.
1: Igira banya hilagwanya luhabu nunia hegeburi. Ahi buguya, baiba apuche uganu lagu tilaruwa inhabungiu.
0: Aba ya tilariengu aba lun.
8: Nambure me, buseti na nafala unibu. Gama lumu, naibu ga yebya yoro gonhonha wabi yebayu.
0: Lariengu Jesusu lun.
1: Le ishi kutiluha bulagu wa wuhu gulei. Larigen aba larihi larigon. Mabuidunti lulila na me laruwa inhabungiu.
9: San Lucas, capítulo 10.
0: Larigue katele, abalanua diru Jesusu urua vendusu hadage lanigu, abalona hania lubarun bian bian, lidonsun ageru lumafulasu le lumbi lidinyi. Larinye gahon.
1: Inaruni, gibetu nadu le lumbi la luba honua, ane logwa tiyan nadagme tiyan. Lige lunti lubai hamuri ha lumabungi lulona ha nadagme tiyan hagana wong. Heiba, Nona hanyadun kaisi mudun hadon anima lugu ganyitin. Manegu huma saga humagua, ni senso, ni gaidi, merederagun huguya me ayanu ha ni ka uma darugu. Dame le hebelu rutidon aba amuna, busuhu mafurumia, harinyaga me, darangila hon tila na muna to. Ahin anyahe lubai gurigia hinsi habuti ya lu darangila tida muna tuguya, eresi biruba dun lau ukundani. Ahin uwa habai, giribugu da humai abusurune. Rede huma tida muna tuguya tonyin lubai heresi birua. Hou humeime, gura le ishi guti hon uo gabusigano, daduga garichati na dagumenti ilu lafayi ruaha. Masansi ha huma muna, damele hashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti heresi birua, hou humei le ishi guti hon. Arida guagda humanya sandi tiya ha nyin tiya, aniaga me hon lila na fulasu ligia, jarafa li laruwe ha bungi hon. Ahun ashilu lulidon aba agayro le nyin lumuti meresi biruni wa huma, Uri huma lidon buri uma. Hariyaga me, ibi nilikali kin hagaire le lagu bai wagudi Furuwa muti luwarufu dini hun luago magunda wama lau higaburi. Ani subuti humwe luago yarafa lila laruwe habungi hun. Nani hane hun luago lida la meweyu ligia. Anari metimabai habai chunu wa lila na fulasu ligia. Sigilo habai chun lila na uburu gule Sodoma. Ugiabu huguya lila na Korasin. Ugiabu huguya lila na Betsaida. Laduga lunhamuga uburu gula tiru o sidon laduguwa buri milagru le adugubi lida na huburu gute. Binaru hamuga la sansra wa hagaburi lilana. Aba hamuga haruudu ni lau hadawra gun ludu lumahanyuru lida baligi. Ahi huguya, lida me luweiri agusaru ni, weiri timabu habai chunua suga haugurigi ya tiru na hama sidona. Bukuya ti, uburu gule kafaru na umu, arita kwa tibu salwagu linyuru wa bala biri keisi linyu sielo. Larari ra wagudu pa biri unabu keisi lunabu mafi ugati.
0: Aba larinya gu Jesus hun urwa wendusu disipulu gu halo na habanya apuri shi lwagu larua ihabungi yu.
1: Le agambu tun, agamba lumutina. Le mahati lagambu no, mahati ginya lagambu nina. Ani le mahati lagambu nina, mahati ginya lagambu ni nugu chile au na habalina.
0: Aba hagiri budu, urwa wendusu disipulu gu hagia, lidage hakuyesu lau ugunda ni, arinya gina hagia.
10: Wapure me! Ibi ni sifiri kuburibatia agaba hamoto ya dale wa sagaru ni elida abiri.
0: Larinye ga Jesusu hon.
1: Aha, ariha numuti ligabri leigwa du mafi ya siyelu gine kei ama labiri haniga. Subudi humai lubaiti, luagu ruhad nala ubafu hon lunhadugura gung heve, aguru, lumason lubafu agani masusene duga ligia ni kata hon. Lausun lira, magunda rahuma luagu hagambu nu sifiri uribatia, gunda huma luagu anihin lahiri buruwa nyu siyelu.
0: Lida ora ligia, abala buincho gudini sifirisandu Jesusu la ugundani abalariengun.
1: Ruti na uweiriguni buonugushin, bugiele la bure mesielu luma mua. Laduga, aramu dabali kate ile hawe hachubanya au luma hawe furende itinye, ababafuna akwagudini honha itarabanya kei irahinye. Aha nugushin, laduga itara linya babusenroni. Derege lali nugushin son kate inu. Uwa te niyaba subudi habuti kata na la lwaidigi ya nuguchi. Uwa te ginye niyaba subudi habuti kata nye la nuguchi nwaidigi ya hama haa unti ya nabunsera na subudi ragudoni.
0: Abati la digiragu adimure ha honrugu lani disiplugu lariyaga.
1: Fulese watinya harihubali kate le harihubai. Ladaga nariyan hane hon luago saragu hanya la uruwai ku hama profeta go abuse runti ya yabe meha harihini le harihubi kweto. Gama lumon, marihi hamuti. Usenti ya mehe ginye yebe hagambu ni le hagambu bigwento, ani magambu hamuti.
0: Nyeyeng aba arufu dati, liluru du muisesi, abuse ruti louchogu ni Jesusu, aba lasaru aba larinya gulun.
10: Maestro, kaba sanadiga lugayara lani bihi ni ibagari magumuchadit?
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Kategi ya buruwa nyubailida liluru du muisesi, idalinyagi ya baliha nyeyeng.
0: Aba louna bu larinya ga,
10: Hisi ya la babure mele bubungi utebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbere, luma lausumbi samina. Hisi hageme bibiri gubun kai bisi ya gubungu.
0: Abati laniye gu Jesusu lun.
1: Buiti baunabun, ahi baduga itara bibihu bai ibagari magumu chaditi.
0: Keiti buse la, arufuda ateligia, larufudu ni lagu buidu la lalugu dahan, aba laniye gu lun Jesusu.
10: Kata hege nibiri gubaya?
0: Abati lounabu ni Jesusu larinye galun.
1: Nyenye aba uguri araga chuti Jerusalem gien lun uburu gun heriko. Luagu luwe yesun, aba harigudu ni hiveru tin. Aba hiveru honi sunle luma bai tumaladawra gun. Gulese hamei, aba higiru ni hila memel. Aba lasigrun aba hafadirin huriyu lida gien meme umaligia. Dale larinye bali uguri ligia, aba legeye dun luwe. Aba lasigiru ni leibu gun. Sigur ligia aba hada gien ladiga wagun levi nyen gien. Nagin le larihi balin, aba gin legeye dun loy, aba lasigiru ni leibugun. Aba ti lasigirun aba uguri Samaria na awoye suhati lidage umaligia, dan le larihi balin, aba lagude medagun lun. Aba le abin, aba lagare ni halun biti burile luagu bay lau garaba tuma diwin, aba lagura guni, aba lawari ragudun ni luagu li lugu burigu, aba lanuguni tidon haba chiludu gutia, aba lonigiru ni. Laruga, dan le leibuga lan Samaria ni ligia, Aba lalugu chungu bian sensu le denariyo. Aba lichi guni lun tabure mamuna. Larinya galun, goni gubay uguri le, ahabu agastara amu loy le nichi gubay buon luago na fayiru bay buon dame le nagiri budun.
0: abati lalga dani Jesusu arufu da ati ligia.
1: Kage hada gen uru wuguni ha arufu do balin luagu libre lale uwe biliwer ho wali na barita kon.
0: Larinya ga lun.
10: Le gudem he bubay lun.
0: Larinya ga yati Jesusu lun.
1: Baiba ani ligia me mela badaga.
0: Abala sigiru Jesusu luagu luwe yesun. Abala chilere lidon aba lirere fulasu. Lenye luboy teresibiri aba uri giri tu Marta. Tubi. Ninyong abata mule lua Marta giri tu Maria. Abata nyuru lubadu Jesusu. Luta gambu ni le larinya gubay. Ahunti Marta. Weri ti teteniru lutu bere segun. Abata riengu Marta lu Jesusu.
11: Nabureme, me bere se tibu san lau tigiru na namula lo adiga isun bere segun nabuga. Arinya gabatun luti daragunina.
0: Aba louna bu Jesusu larinya gatun.
1: Marta, Marta, ni diheri tibu anibafudi lagu sarago kate. Gamalumon, apargin kate mega iwatima. Ani anua diratali Maria lubido aga kate ilia lubay magida rubay latway.
9: San Lucas, Capítulo 12.
0: Aba hondere gu sarago girigia, gibetia, dariluha buguha hawogua, aba lagumeseru Jesusu adimuni hon, lani disipulu furumi.
1: Goni vi humati alwe halebi ni fariseo le meme biangwa la igibo la daga uwa ti ni kata darugwa ti lao luma fura agudumba ila uwa ligia ni kata aramu dagwati luma subu dirumwa ba ila itara linya lubaiti son le harinya gube labu gen luburiga laga ambuwa ba lida la rugonga le harinya gube darugu bena hao laguwa rahoa ba tablu guginye muna narinya hare hao nomadago Mon lumuti hanuhu da dun hawai girige ha gabafu ban yelun hafaru no hilagu bai. Lari gen lira siya ha dugun amu kate hao. Nania gali hon kala huwai lun bai hanuhu da dun. Hanuhu da huma luay le gabafu bai lu louna hanu huwani mafiyo gati lari gen lagidaru ni hibagari. Luay la hanuhu da dun. Ma lugruwa tiya sengu du nuru lagu biyang awanu. Lausun lira ma buli induti bungi yu ni aba hada gien. Ahin ti huguya, ibi ni idiburi le habulugu bai abahu da lali bungi yu aba aba. Manu de da huma lubaiti, gebegi tunu sugu hau sarago dunuru. Narinya hare hon, luago sun la ha gufe saruti hagibu ge gurige luago nani gu hama. Narinya gubaginye luago nani gu hama hagibu ge lani bungi angeliku. Aha ya harinya gubay hagibu ge gurige luago mama hama nani gu. Narinya gubaginye hagibu ge lani bungi angeliku luago mama hama nani gu. Furumi ya guare gale harinya gu tikati uribati nuago aule ugurige rewer guti. Gayara ti ferud no wala. Aha ile anaba gu tisifiri sandu. Sinya ti ferud na wala. Dame le hanigun ligibu giyon lurudu lun hagoseron. O hagibu giyon la tabu te guha ligili sin huriyo. Madihari da huma lagu kabala haunaba o kabala harinyaga. Dame le lachiruno oura lun hadimuraha. La rufdu bay sifiri sandu le lun bay harinyagu ni hon.
0: Aba larinyagu, aba hadage girigi hagiya lu Jesusu.
8: Maistur, harinyaga ba lun nibuganya lu lichugunu ni faranu lidage alaga.
0: Larinyaga Jesusu lun.
1: Kagia ichi gubali na keya gusera guduti o keya farin hati hida.
0: Arinyaga tigien itara.
1: Gonigi gwa huma hungu wa loy igadu wa ladika mama loygen libe luma tigurigi ya labagarida.
0: Abati lichu guhempulu le hon larinyaga.
1: Nyenye meha aba wugiri risiti, aba lichi gun lichari aluba honi buiti. Abati larinyaga risiti le lungwa rugu, kaba safu na nadiga. Ibidia ti nuhalia bala narede isun le naluba habay. Aba larinyago, subudi nali kaba la nadiga. Naguni chagwaru sun narede gile ile, aba me nadiga amu weina mutimato. Aba me naredu ni naluba ha luma sun le numa baitida. Aba meti narinyago nuni guwa, buiti da bon, anihin sarago kate areida nyubuma lun sarago da. Emera guaba, houba, guraba, gunda guaba. Gama luma larinyaga bungyo lun, uguri ibidia watao. Bowe ari buto ani sunle buma bayarei danyo kapa saunle redere. Itara linya la susere dun lugu rigele ondara wagudeti irisi ni luni wagua. Gama lumo gudeme tiligibu gen bungi.
0: Aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
1: Arinya gatina lubaiti hon. Madihire do huma luago hibagari kaba la haiga. Ni luago hugubu kaba la hadara. Gebegi timate ibagari sugu lao eigini. Gebegi ugubu sugu tau daugo. Arinya huma hon dunuru. Mabu naguntia, malubaha, maga iligia hegi, lausun lira, ou da lumutia bungio. Mebegi timata ufunagia sugu haudunuru. Uwa tini aba hida agie gayara tilishiku ni ibini aba ora, laun libagari kala yebe luweni lidiheri luago. Ahen lubai ti sinya lubai hadugu ni le mene go bai. Ka wagu hadihari da lwagu buri libiri kate. Ariha huma ida ni ala lahu chumfulur. Ma wadigi mariti, mahu chakon ligi ala dauraku. Ani lau sun lira, ke inariya gu ni hun. Ni mehe uruwe Salomon lau sun luwende gu. Me wende tunti ke aba li dagiye. Ahen ti itara linya lubai. La daira kwagu duni bungi sagadi le anihin bai ugunye arabo anu haruga lagu dunya hugia di game sa madura kwagu dun la logu watafinye hugia le madihiri da huma lubaiti lwagu ni kata ni lau kabala heiga ni lau kabala hata la diga lirahin yu ubo le larigi ya nuburi kata ile ahin huguya anihin aba hugu chin le subuti habubu ilu sun le hemegi rubai alwa ha umai lubaiti ya laruwa inha bungi yufurumie aba melichi guni sun le hemegi rubai hong. Manufu de dahuma lubai ti nirahinyi, lau sumibe huma gunda ti bungi lon lichi guni laruwa iha hong. Alugra humile humate, hizi ke mele begi hongu demetin. Lau lira, adugu yon laga I sensu toma oya datitu. Luma irisini magumu chaditi jagu tasielu. Lenye lubai sinyalahe belu runhiveru tiyan, uwa hagea hamuti rinye lun haigini. Nariya gubali len hong, laduga len nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi ya nyuhuma durungu hilampu lubana giribu dunsielu gini. Itera huma kei musu hagura banyu banya liyabi hayubu dirilida ge aba amariye luhadaru ni benda luba leora laguwaru. Fulesi wabanyo musu haladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan lela chiluru. Ninari hau, iyubu diri meme lanyura gudubanya luagu dabula aba melehere gohon. Ibi ni amidi la ariyabu la chilura o lubala laruga ahi ya ladari ra agagu duwenyu fulesi wabanyo musu haguye. Subudi humai, luago nula hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiviru tuya iveruha. Agagu dunyu linya hamuga. Mikino ti hamuga luta daron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu huma ginye. Ladiga lida me magara daha huma ligia me nagirbudu ubawagun aule wuguri garo warguti.
3: Abati laligi duni Fedru Jesusu laniye galun. Nabure me, wawonu gunye mbichi ge hemplu le, odi hon sungu bay.
0: La niega wabude me Jesus ulun.
1: No furume guarig o nigriti gonflete. Ufana da ligia, le ligro beli yub dire lon larihin hautila na luba, lo leiga gudun yali danda. Fulese wabi musu le ladari rubeli yub dire agunflira lau luadi kumari dan le la chiluron. Nenaren hau, lo agu lichi gubelan le yub dire lon ligia la ariha lau son lumegen. Ahin arita gwa musu ligia lo agu lugi le lan liabi le yub dire, abame lagume sono austena yan hibiri musu, halabu gien banya laria ha uriba, lerede rame eiga, ata, abacharu wada. Ligeme liyambi liyubdiri, lida magara da hala, lida aba ore lei bindi yeti lo. Aba me lichigu ni lueri age ya bai chuni luago. La siya direi me lun la sufri luni, le ha sufri rubai ha magunfuli banya. Musu le, subudi hebubai lun kala la busen rubai liyubdiri, ani maran seronti, ma bahu din lei, la bai chuu basarago. Ahinti musu le ibidi yeti lun, aba ladugu kati leburi lunti la bai chun luegiye. Ma wairi ubai la bai chun, le unti lichiguwa gibeti, gibe bai aluguti lumagiye. Le gibeti igiruti labu gien lariya ha, gibeti mabai aluguti lumagiye. Niyabia aduna kwagita watu ubowagu, ani busenha di na hamuga durungwa li la watu ligiye. Lunti nasiguna luegiye aba onwebun ocha waguni, memeni ya nanigi lagumu chun. Harita kwa tunsa luagu niyabia la ichi kadarangi la ubowagu. Manugu tina darangi lo, fari nguwa una nugu bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigini. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchun. Idinyun tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyun.
0: Alinyega tigine Jesusu hongirigia itara.
1: Dale harihi laburi gadun sielo, aba harinya go lagu lahu ya lahu ya, aniligi asusereda. Danti le lafurun suedi, aba harinya go lagu laro ga da la, aniligi asusereda. Bian wa tigibu huguya le, subudi hamuti lagu ti ligabri la sansir go dan sielo lumo muargo. Ka wagu ibidinya lubai lagu ti ligabri dan le gata balun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hungu. Ahinya goware gida aba gurige buago, aba bidin luma ligibu yun lurudu, Hocha ba baran sergu bungwa luma luagu uma lubarege hachilurun. Manika lamu gabu ligibu gion agu sergu duti, loiledere gerunibu agu sergu duti lun sudara. Aba me ladaru nibu furisu rugon, narinha nebun, lagu mafri dumba dibu la nyingi, darai bafayiru ni lagu muhon bigawanu.
9: San Lucas, capítulo 13.
0: Lidon meja dan ligia, abahayabi girigia, abaudo golu Jesusu, habago bugiri en Galileena, halafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunua, lubungiu. Abalaringu Jesusu hon.
1: Harita guatusa, luago ladiga na lueri ha figo en Galilea na hagia, segu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Ua, mama luegen lira, lausun lira, narin ane hon, luago ahun la masakri ha, Owe kubaginya son huwe. Agia disi vidu hagira ha owe gubanya, dale labur haba iwaya lesi lesi loebe hawagon. Harita guatun luagu weriti malan hadunu sugu haul hibiri haga noba in Jerusalem. Mama linye ginye, lausun lira, narin ane hon, luagu ahun la masakri ha, owe kubaginya son huwe.
0: Abalabau dagu ni Jesusu hemplu le hon, larinaga.
1: Nyenye aba wuguri, ganadiriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginye tubay. Madari ti ni kata tuwago. Abate la rinye gondole au nigirubali lichari. Ariha basa, uru wali irumu gabuguri wa niyabi alwa igu tuwago idibuto. Madari tina. Chaubon, kaba uwago terede nye luwago ni kata. Aba launa bunile au nigirubali ichari. Aba la rinye gond. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le. Nicha uwa muwa luwago ntugudina. Awoha au metao. Hafuga tagindun itara. Ahu magindun, aba metachugun.
0: Lagaba veju le emera guagli, ni Jesusu arufu tatida haligi le sihuriu, ni nyuti aba uri disividu irumu tau, lau aba sifiri ulibati tuagu, le muharu la duga sifiri ligi, si ati tasururu ni mulusu, dan le larihi baru Jesusu, aba laguoru tun lariega tun.
1: Wuri arida guadib.
0: Aba ti lichuku ni luhabu tuagu, lida ora ligia, aba tasuru, aba tagume serun adimure habuidu lagu bungiu, Abati lagahin do tabu ti templo, la de galarita guagda no Jesusu, di da lue yuru emera guni. Abalarinha go hongrige hanyi banya.
12: Ani e sisi weyo lida di mas lu gayara la luadi ge marino. Nyubi huma lida sisi weyo legia, lu lagara ni hongho, mama lida lue yuru emera guni.
0: Abalarinha go wabure me Jesusu lun.
1: Biangu atikibu huguye le, ma farara humuti hilugu bagaso o hilugu la burigu, lun hanugu ni ata duna lida lue yuru emera guni. Wuri to la dega wagun Abrahamu, regularu mafia lau sandi, disi vidu irumu tau lau, mon lu muti funage yebe lu tarida wagwagu dun lida lueyru emera guni.
0: Dan le lania gubali Jesusu kate ile, abanibusi garigu hamasun laga nigu, ahenya sun hibiri grigia, gunda atin lau kate werigu tile la dega bai Jesusu. Abati lania gu Jesusu.
1: Ida linya li Gabriel larue habungi. Kakate umu bai gayara la nou shagwe. Itera linya kei aba lirere tila mostasa, le labu nubai aba wuguri li sharirigo. Aba la boshon. Aba la weritun dari lun liabin lun aba bai la tidibu wewe. Aba hadugun du nuru hadibu lwagu luburebu.
0: Aba yelaniye gu Jesusu.
1: Kakate umu bai gayara la nou shagwe ni laruwe inhabungiyo. Itera linya kei lebi ni le tichiku bai aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro, Aba teresi runsungu bai.
0: Aba le sigiru ni Jesusu luwoye su Jerusalem. Arufu dahei na ligia, lida buri sun ogdu lumalirahin fulasu le nyingel bai lasgira. Aba larinye gu aba wagiri lu Jesusu.
10: Nabure me, mibe desa halu bai hasalbaro.
0: Aba launa buni Jesusu.
1: Bururu ti lubenari sielu. Hoche huma luga yara bai lan hebelurun lida gen. Ladiga kainarinye gu ni hun, sarago haba busentin hebelurun sinyabai. Larigen la doru ni tabure me muna lubenari, huge le bogu dupei hadan haba lagu bena harinyaga me. Wabure me, daraba bena waba, aba me louna bunu, larinyaga me hon. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma, aba meti hagume seron harinyaga. Hou hati wa, gura wagia buma, aruta habugia wang umadarugu. Aba meti louna bunu, larinyaga me. Harinyaga nali hon, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun huge le dugubi uribani. Ligia bahayahu ha, akun hiya mehari dame harihi ni Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida laruwe ha bungi. Huguye me asagaruwa bogu di. Hayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bau choweyu, luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru lu hanyuru ega lida laruwe ha bungi. Nyemba nyati hada gen ha gumbo honi banyagwe to, hagia ba furumi yatia. Hame tiye furumi yatia banyagwe to, hagia ba agumbo honi.
0: Di dameme veyu ligia, abaha yabi fariseu gun abaharinya gulu hesusu
10: bai bayage nadiga busete eros lafro ni buhila gubai
0: abalarinya gun hon
1: heiba hania gamelu wugui bibu tiligia ugunye luma haruga na saga hasi firigu uriba tinha hada gya grigia areida kwagda aume sandi tinha larigen haruga lasora nuadigmari Luti na sigiru ni nuwaye sun ugunye haruga luma larige haruga. Ladiga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bayi baugu din loi Jerusalem.
0: Aba layahum Jesusu hawagu lila na Jerusalem itara.
1: Uguya Jerusalem na afara kwa humanya profeta gu. Chamugu wa huguya dubu hawagu halona habanya bungiyo lau uganu buiti hon. Saragu nye uweya sun nalugu nonigiru nu kitoinu giru niya gayu tirahinye labu nye taruna. Mahatun. Igra lahat ng bungyo. Ani narinya rin hun, lagu marihin digi ya humadi na lahat tarime la chuluru dan lung harinya gong biniwati le nyibibay li dan liri wapureme.
9: San Lucas, Kapitulo 14
0: Lagaba veyu le emera guagale, abalidi Jesusu eiga lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba haria guni Jesusu, nyingine aba vugiri sandini lau ginene, Abati lalga daniya Jesusu, arufu datiya liluru do Moisesi, ama fariseu gu laniya gahon.
1: Gayarati larida wagwaga dan aba wugiru lida luweiri emera gu ni odisinyati.
0: Aba herederu maniyu, abati lanaga ni Jesusu sandi tiligia, aba larida gwaga dani, aba lariya gu lun, lulidi, aba lariya gu hon fariseu gu.
1: Furume gwarga hita gya, ahin eigwa da liluga bagasu, o liluga la burig lida aba fusu lida luweiri emera gu ni. La saga ruba nyengiye furese.
0: Aba hasin logo hongwa luhou na boni. Dan lelarihi bai Jesusu hanuwa dani amisuro houtia ubaru burile hubara ha weri gutima banya aba lariye go hon.
1: Tamele ba misuro hon lidon aba fedu lani na Marie. Malu ha boi lubi don aga ubaru. Nyubu yin aba ya misuro houti weri gutima ti boi. Aba meliabi le amisuro ha balu lariye ga me bon. Ruba ibubara lungu gurile. Aba meti bidin lau busiga no anyura lidan luna bu aga ubaru. Tamele ba misura hon lidon aba fedu, nyuruba lidon luna bu aga ubaru. Ludame la liabin le, a misura habali bu, larinya game bon, numada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi virun inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabul. Le inyu bayi lanangu lungwa, luna bu da wagu dawaba. Le unabuti lanangu lungwa, weiri bayi lanugwa.
0: Ariye gatigine lugu gurile amisura habali.
1: Damele bichi gwa aba adineru ni ofedu. Ma misura habanya bumadago. Ni bamulenu. Ni bibu ganyanu. Ni hibiri biduhenyu. Ni bubesi na nigo harisitia. Ladiga ha misura habadi buginye. Bibihu bati bafayiru waha. Damele badigun fedu. Amisura habanya hagudeme banya. Asinyako banyo unguwa. Adanima banya. Hamarihi banya. Aba megunda ba. Ladiga sinyati hafayiru nibu. Bibi ubaiti bafai ruaha dame le hasa ronha richagwa banyalidage oweni.
0: Dane lagambu bali aba hadage hanyumba ya lagu dabula kata ile abalariye gulu Jesusu.
7: Fulese wa banya grige ha egi banyalida laruwe ha bungiu.
0: Abati lariye gu Jesusu lun.
1: Nyinyi aba wuguri ichi kuti aba omebu adineruni abalona ha amisura hasarago grige. Dale chiluhali ore lun adineruni. Abalona ni lumuso ariye ka hoa misra hootia. Keimon aranse li son kate. Son hagia, abaharinya go lwago siya la houdin. Darinya ka furumieti, son liya naganye ha aba fulasu. Mosu nidi arihe, ferud na bana siyati nidi. Larinya ka aba, aganye hadi na sengu feru baga so lani na wadagmanu. Neibu ka ouchanya, adiga bafulese ino, ferud na bana siyati nidi. Larinya ka ya aba, son liya na mari idu, ligia siya lubay nidi. Dale lagiru budube musu, aba lubahu da uni sun kati ile lun li yubudiri. Aba di laganyi du li yubudiri, aba larinya gu lun musu, bai ba lida sun uma le uburu gubay. Banuga nya meha agudeme banya, asinyako banya ungwa, adanima banya, hama hamarihi banya. Lari gen ladiga ni, aba larinya gu musu lun li yubudiri. Nabure me, adiga nali le bubay bayino ani aniha meme gu ubaru. Aba di larinya gu yubudiri lun musu ligia, Bai balida son umo bogu din loi uburu go. Luma son fulasu ge yego lau. Aba me bafosuru ne son habadari no luha yabi lidon nufedu. Buin tamu ganuba. Ladiga narinya hane hon laguwa bai la ni aba hata ge han na misra habanya egiti lida na dinere gudun.
0: Saragun hanya gerige afala roti Jesusu, abalagar aragun abalarinye guhon.
1: Sinyati nani gubila lehisi habutimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hamalabuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legye manuguti luguruwa ani abalafala runina, sinyati nani la disipulu. Ahin arita kwaba hidage ladiga aba wayelesi, manyuro bifunagye furumi asaminara, atribe la lagasteron lularihe ahin kabahu bailubay lulagumuchuni, ladiga ahin lisiga ebu, lari gyeme lasinere iwadagi managumucha, eher haba ha arihubalin lao, haniega me, gumesati wuguri le aba wadagi manu, sinyalumuti agumucha. Ahin lauribu ha lubay aba uruwe luma amu uruwe, mafunagye nyuruti furumi lula saminaron, Ahinga yara bay lubay la gende wo haw disi milu sudarago luma le haw bay wen milu. Ahin tiarita gwa luago sinyabay la, damele disi gili le aba uruwe, aba me lona ha aringa lon luma wori bo ha hama. Lunhe belu nun lidon darangilo. Itala linye lubay ti, furumi gwara hitagin, le migno ti son le luma bay lun la falarunina, sinyati nani bay la disipulo. Bwiti salo, gama lumo, ahin le feri dira lubaso ha, Kabagya u hun la, ma buidu halime nilo labu na wagun nadu lida, nilo la buidu ragudoni muwa lubu nagwo. Fuiwa rigalime, hagarige riguban yalu hagambo, agamba hama.
9: San Lucas, capítulo 16.
0: Ariye gatigin Jesus hun la ni disipulugu.
1: Nyenye mehaba eyubu diri risite, nyenye gien aba luniri lumege, aba hayabi ariye galun luagu la shagaru yala au niguru tiligi yalirisi. Abati lagua no liyubu dirilon, abalariya gulon. Idaliya sa kati le ariya wago bayno buwago. Ariya ga bayno idaliya la leibu gong buwadigmari. Ladiga, masigi hedibu onigire inumege. Abati le redaron onigire tiligiya asaminara. Lariya galon gwarigo. Kabati nadiga gwen to laringe gidala la niyubu dirin wadagman noy. Mereti naluna wadigmari muwa. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga, lunyeng hama eresi birutina habien, Dame mawadi mai hadina. Abalona ha hawagu hadoe rubali li yubu diri lu hayabi lu aba aba. Aba lalaga duni le furumi yate, larinya galon. Atri nyin ba doe ru nini yubu diri. Aba larinya gulon, doe nu muti sa barin garaba. Aba ti larinya gon, oni guru ti ligi elon, anu habi garada nyuruba furese. Badiga me aba luaguru gu dimisa. Lari ginya, aba ya lalaga dun aba, larinya galon, agnya buguya, atri nyin ba doe ha. Larinya galon, sa sagu turigu. Larinya galon, anu habigarada, adiga ba aba luagurugu gadiru wen. Aba la subdiruni iyubu diri luagu shula lau au nigiru tiligia, lida ligaburi ladugu nikate.
0: Aba ti la sigiru Jesusu arinya ga.
1: Arinya ga tina lubiti hon lunha yusuru ni hirisi le oboagu na lunha dugu buiti. Lun dame la lagumuchun irisi ni lun nyen hama eresi biriton tida muna tolani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebay, gunflubay ginye lida le gi bebay. Le marisha ra kubay lida le mi bebay, marisha ra kubay ginya lida le gi bebay. Ahon lubay ti magunfli yon lau buri irisi ni le mama bay ti mati mati le lani na ubaw le. Kabagya afinye ra huwago, lun le derege ron irisi ni le ti mati mati le lani na siye lo labu gien hariya ha. Ahon ti magunfli yon lau hamege amo, kabagya ichige le hani guana rigu hun. Sinyati le servi don aba grige hon biyan iyubu dirigo. Ladiga liyere gu duba aba lun, linsye deme aba lun. O uwara bay la lun aba, la nuga ime le aba kay ni kata. Sinyati le seri bidun wa lubungyo luma lun irisini.
0: Agamba guhanya farise ugu lusun kate ile, aba hehere ha lau Jesusu, la diga hinsi en la sensu hon. Aba di la riengu Jesusu hon.
1: Hugi arufu daguma nye hongu wa kay buiti nye hagibu ga gurigi. Ahinti bungyo, subudi lumutu hanigi. Le kate ile hanigu bay gurigi kay kate uweri ti linsi hon, iere guti lubungyo. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta go dari lumo li dani huang, la purichi honya uganu buiti le loagu di larui ha bungi, ani son grigia, houcha tiyan lu hebelu nu lidon. Mene ngunti mati, lun lagumu cha gon sielu luma ubau, lubara gen magunfli run la, aba letera lida gen li luru do bungi. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabara hani. Legiye agamari dutu aba wuri to igira gwaru la dugnya ginye agabara hani.
0: Ariye gatiginye Jesusu.
1: Nyinyi meha aba wuguri risite, dagwa ufini tuto wende guto la daura gubon. Sagu haubeyu la dinera gudun lau sarago wendego. Nyengengine abago demeti giri ti Lázaro. Son lura lau gumei. La nyura tiburi muwaru kutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titiluwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudemeti ligia abahanugu ni angeligu lumon abramu. Abagine lonwe risiti abalabuno. Dale la sufriri ya la risiti ligia lida fulasu lenye habe hilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni abramu dise gine luma Lázaro nyu loba gine. Abati laguwa rugun larinyaga. Nugu si abramu, gudeme nabu, ouna habu Lázaro lula dudra guduni ligi buluha bulau duna nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. Ladiga na sufriri ya saragu lida watu kemetile. Aba larinyago abramu lun. Nirau, harita kwa balu wagu buidu lame ya dabu lida ibibagare. Ahe lun Lázaro, uribati meha da. Kweto, buiti da lun ya, bugu ya asufrira. Bogu digi ya lui lira, anihi aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti ya haudi yagi ya lun nyehi sinyati, ni hanyimba nya sinyati hayabi nyahu. Abati larinya gurisiti, amuri hatina buma nugu cha abramo, lobona hani Lázaro lubi ya nugu cha. Anyahi sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamuga gine lido mfulaso lani na sufriru nile. Abalarinya gu abramo lun. Anihin le laburu habay Moisesi hama profeta guhama nyi. Adika hama gasu lau. Aba luna burisiti larinyaga. Binaru nugu cha Abramu. Gamalumo, ahinyudu aba hada ge hilanya dimure hon. Hasakri henya hamuga, larinyaga Abramu lun. Ahin maha habay hadugu gasu lau le larinyagu bay Moisesi hama profeta gu. Mafinye banyaginye ni ahin asara aba hada ge hilanya lun lidin adimure hon.
9: San Lucas Capítulo 17.
0: Abalariengu Jesús un lani discípulo gu.
1: Sumada anih bela buri kati Afrika guduti gurigi. Gamalumo fugia bu gurigi le Afrika guduti amu. Buiti mati hamu galu. Lula guru barana hon lau aba dubu guranyu lua guligi na. Sigulau lafiko gudun aba hada gen nyu burigi nya banya ha. Goni ki huma lubaiti. Ahi adiga bamule obibu kanya uribani bo weri di bay. Ahin asakri ha ferudu na bay. Ahin adiga uriba ni buon sedu wei asu lida aba weyu, sedu wei asu liabi aringa buon luagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
0: Aba haringo apostologu lu Jesusu.
3: Wabureme, ruba lamu wafinye.
0: Aba tilaringo wabureme Jesusu hon.
1: Nuhamuga nihi la murunsira afinye ni hida, ibidi hamuga nyurira ila keisi aba tila mostasa. Kayerati hamuga haringo tun tidibu webe to, Gidaba yagi ya lau sun bila gile, baiba ahicha barana ha, ani lasusere dunya hamoga. Anihe funagi aba hida gie ayengu tilu lumusu, danle lagiri budon arabu gie, larige lawo ha, olu nigirunia ibinyanigo, beluba nyuruba eiga. Uwa, ayengu rikubi lun, aranse bai neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baigi luma batu. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu luagu ladugu nile lubai bilun. Uwa, uya ginyati, dame laso lun hadugu nile uwagu bilarinyago bungu yuhun lun hadugu ni, lunti harinyago, musu mauni tiya wagaya, ladiga leri gunyi lubai wadugu ni wadiga.
0: Nidala sigiru Jesusu, luoyesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, dane lachili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugurinya, Gawagu tinha lepura, lubaron. Aba herederu disse loi, aba hagu oragun lun itera.
5: Jesusu, maestro, gudeme o mabu.
0: Dale la lehi balinha, Jesusu aba larinha guhon.
1: Heiba alvo da guahon guahon fadirigo.
0: Dale houdinha luboi, aba hareidago. Yinti aba hadage, dale la lehi bailago areidago alá, aba lagiribu du lenin luboi Jesusu, adimure reina buiti lago bungiu, lau umala ligereti. Aba lahu drogun, dari la dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samari na wuguri ligie. Aba tilariengu Jesusun.
1: Ma disi nya norei dagutinya. Aganya ge ha hibiri nefu. Ani ha gubayri gu lubayi terenche le agiribu da etengiri bungi.
0: Aba tilariengu lu wuguri ligia.
1: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
0: Aba haligu duni fariseo gu Jesusu. Ida balala gumesera larui habungi. Abalarinye guhon.
1: Damele lagume seron larui habungi yo. Marihi bay. Maria wakubai aniha o anigita, la diga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
0: Abati la niye guhon lani disipulu gu.
1: La chiluru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala, ibi ni luaguri gaba weyu, gama lumo, masusara dube lida da ligie, la rinya wakuba hun, aniha kristu ya, o anigita yagata, midi huma harigi, mafala ron humanyame, la diga itera kilari hii aba labiri haniga luigi aba luba sielu, lun luwagun le aba, itera luba dame le nagirbudun ubo wagun au le waguri garo warigati. Ani lunti na sufri run sarago furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nao. Keime ha la susera dun lida li dani noe, itera lubagi la susera dun lida burime weyu le niyabigule, au le waguri garo warigati. Dame haligia, heredere meha gurigi eiga, ata, Amari ida isha hanya haranghanya luo hamari idun dari uwe yulele beluru noe tidon ugune. Aba liabi igura, aba hanyara dagun sungu bai. Itara luba ginye kei la susera dun lida lidani lotu. Erede regurige eiga, ata, aganyeha, alugraha, abunagwa, adagwa muna. Danle lafuri dun bai lotu uburi guginye Sodoma, aba laburha watu ke meti luma sufru sielu ginye. Aba lafara guginye sungu bai. Itera luba dame le niyabi au le waguri garo warigati. Lidame weyu ligia, le gariga le baugidi baitoe luba, ahi anihi lubai lumege munada mebelu rala sagare. Le gariga le arabu bai lida aura ligia, magiribu dala lubium. Harita kwa huma luago le susaru bai tun lumari loto. Le aluguti le sefru libagari yao ubogu, le feridi rubai. Le feridi riti libagari yao ubogu, nuwegi libihu bai ibagari magumu chaditi. Narihane hon, luago Ari bulame ligia, nyimba nyabia gurige arumu watida aba meme gabana. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba. Nyimba nyabia urinya amulihe lida aba. Ta nuguba aba hata agie, igruwa meto aba. Nyimba nyabia ugurinya arabu. La nuguba aba hata agie, igruwa mele aba.
0: Dale hagambu bali kate ile, aba halugu duni hanie galun.
2: Halia basa la susede da kate ile wabure me.
0: La rinye gahon.
1: Lenye lumuti lugu buhilali, nye bahondra kwa wadubi.
9: San Lucas, capítulo 18.
0: Aba labawi dago Jesusu aba hempulu hon, do larufu da hon, luagu lunti la hafuri idun lubungiu, su wandan, me feidi rehamamu gay, hagura asun, larinye gahon.
1: Yenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu, minebe linyo bungiu lon, mebene seligia lau ni aba gurigi. Nyenyongi aba wuri lida fulas ligia, hilame hatumari. Sagwa yutidi lumo agusere guduti le, lulichi guni tiriche tun, luagu aba tuuri bun luma aba tagani. Luagu sarago da, mahati ebe leteni rutun. Larigia, aba larinya gun lungu warugu, lausun minebe la bungi yuno, minebe hagia gurigi yuno, ke yanuha meme la wuri to, asida gudai nichigu, nichi gali tiriche tun, hebe la mgatiabi gumuli inugurasan.
0: Aba larinya gu Jesusu.
1: Aniha larinya kubai agusara guduti le uribabai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani guhon. Hayumra gutinye lo ariye buwe yugu. Lalu duba funagi ye luba launabunia. Narinya harihon. Lagu lichi kubai la haricha hon. Ani badara se habai. Gamalumon. Damele nagiri budon awle uaguri garo warigati ubowa gon. Nadari ruba funasa afia ni hada agurigi ha ubowa gubanya.
0: Ruyati Jesusu aba himpul hon. Ha arita gubanya lagu richagu wa hama legibuge bongiu, anangaya amu garigia kei nikata, lariyega.
1: Aba hodin biyan wuguni ya templu rugo afuri ya dalu bongiu. Aba fariseu, lumaba agubur hati lisensu na gumadi. Le fariseu, rara linya la furi idun, lariyega, bongiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri garigi. Hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu na gumadi le. Ayuna ratina biya wei asu lida di maso luna gunfliru boma. Runu mutiginye disi lida ge kada sale beluritu nu bon. Ahinti agubra hati lisensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni luli nyuru ni larihin sinyelo, le luenu luna bon lanangu lungu. Abo harigu leila niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bongiu, gudeme na bon, au le gafigoti. Narinya hane hon, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyule bongiu. Mama fariseo ligia. La diga lea nago ti lungu wa weiri. Una bu baila nugu. Ahin le una bu baila nago lungu wa. Weiri baila nugu.
0: Ana hawa tingigia irahi inlu Jesusu. Lula gururu hawagu. ta leharihi bali disiplu gukata ile, abaha denha honha ananha bali ya irahia. Abalarinye gu Jesusu hon, luhasigiru ananha ya irahia lu, abalarinye gu hon lanigu.
1: Igir huma luha yabi irahia numo, mamahara huma, ladaka haitara banya kei irahia, hagi elilinda banya laruwe habungiyo. Ninaru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe habungiyo ke aba irahu, mebelu bailidon.
0: Aba lalge dani aba hadage abutigu Jesusu laniye galu.
13: Maestro buit, ka lumbu inadugni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit.
0: Laniye ga Jesusu lun.
1: Ka wagu barinye ga no buiti, abar gunyan buiti, bungiyo. Subuti bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafara haba, miweru haba, meye haba lwagu ni aba, inebe hamaba gubri gubon.
0: Laniye ga wugiri ligie lun.
13: Gunfuli tina lao sunle luma ge nyuro gidin.
0: Dan lagambu bali Jesusu kate ile abalariye gulun.
1: Mege gili aba kate ilun badugani. Alugura bai sunle buma bai. Aba me bichi guni lebegi hongu demetinyo. Aba me garisi ban sielo. Aba me bagir budon. Aba me bafalarunina.
0: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile. Aba liru dagun. Ladiga gibe til lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun. Aba lariye gun.
1: Hene gutilun hebelu nun risi tiyan lidon la ruwen habongi. Mene gutima atilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba agusa. Sigulaw lebelu nun aba risi ti lidon la ruwen habongi.
0: Aba hariyego ha agambu bali.
10: Kati tigayara bila salbaru.
0: Lariyega Jesusu hon.
1: Le hasin rubay gurigi adiga gayara lumuti bongi.
0: Lariyega feduru lun.
3: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nibu.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
1: Ninaru hau, luagu furumi warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, luagu larui habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubo le, ibiha leime ibagari magumucha diti jaga ta sielo.
0: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua abalarinya gu hon.
1: Weibuka Jerusalem gueto. Lenyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu awle wuguri garo wargati. Hedere geru baduna honha mama banya huriyu, ehera haba nao anaba hamana me suwegua habai chubadina, lari gine aba me hafaru nina hilagu bai. Gamalumon, nasaru balidange owe ni luagu lurua weyu luja na bagari don.
0: Uwati gunfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidye gu baiti honka la wagu la dimure ya hon. Darugu ati lanichi gukata ile larinya gubai hon. Danle achil reinali Jesusu uburu guheriko. Nyin amba marihiti nyun laru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago gerigia abalalig daha kala suserebai. Abaharinya gulun laguania la Jesusu le Nazaretna asigra nyingi. Abati laguwa raha larinya ga.
8: Jesusu ladiga wagu Davidi. Kudeme nabu.
0: Haluba luba banya. Aba hadain halun. Lulama nichu. Ligie tumalaguwa raha.
8: Ladiga wa Udavidi. Kudeme nabu.
0: Aba ti larara magu Jesusu. Aba louna ha anige. Dan leja rafali lun. Aba larinya gulun.
1: Kapa buse rumbe nadiga bu.
0: Aba larinya gulun.
8: Nabureme buseti na narihi.
0: Larinya ga Jesusu lun.
1: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, ladiga bafinye.
0: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichige na uwerigo ni lubungiu, sungirigia, ha aria gubali kati le, aba genhichugo uwerigo ni lubungiu.
9: San Lucas, capítulo 19.
0: Aba tile beluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, Nying aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abu ti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Siyati larihini, ladiga nyuru ti lugub, anigibe tiye gerige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wariru tuag aba tidubwewe, sikomuru, jarafalu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Danle lasigre ubai Jesusu nyingi, Aba larihini inyu, aba larinya gulu Sakeu.
8: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nereda rububi yungu nyei.
0: Aba tilarari ru Sakeu furese, abalerese biruni Jesus lubien la ugundani danti le harihini hibiri grige kate le abahagume seru adimune ha lagulidi Jesus eredere lubi abagafigoti abalarara musakeu abalariegu lu Jesus
1: nabureme nichigala midale nuobe hongu demeti ani ahi ibiru hadna lubai loi somu grige lawa yera guni nagu igudu bagadri waya.
14: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Saludos.